0: lume. Dan le larihi bali, habu tisu daragu romana le susir dubai, abalichu gu uerigu ni lubungiu la niega.
1: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi bali le susir dubai, abahu di nyingi, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaheredderu dise, arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyin linyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti laukate le, ladagabay linyo wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugu bu Jesus luma, larige larari ragadani luege gurua, abaloburo guni tau abagamisa, Aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti loaga aba dubu, lenyin luboy uwagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuohu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, Abati hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariagun in liluru du Moises.
2: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinha luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibien le haranse ruboy hamogwa, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, dubule lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi bian wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
3: Kawangu halu ahile liu hapai hata hilain, uwa tia sarali lida gawe. Arita gohuma logule me halariya gui hum dale kalile gui me, logule rube la susari gugu, ligie le uviri garu wadibuti. Lut na ledere gerung haha buku kafigu kia. Aba me hata ngeri logu kurua. Aba me lasa rurita ge oveni logu liru awe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri urinya. Dan leharinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lilu ilu au, mafinye tinya hon. Aba lafu di dufeduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sun kata ile Jesusu Dubai, sunti adimure hein hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
5: Sun grige subu dihamuti le Jesusu Dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubairi gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
4: Kagi Jesusu re Dubai.
0: Harinya galun.
5: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi hadagen wibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai harinya guni wirinya hagia marihi hamuti Jesusu.
0: Abatilania gu Jesusu hon.
4: Logo tige ku furan da huma, luti ginya luba hafia lo lago leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafun na gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiri gu.
0: Abatilagume seru afuna wag de isun le tania gu belerenu bungiu, luago hon. Lagume seru tuma geburi li liburu muisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihin banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulere derun hama. Harinya galun.
5: Rei de ibawama. La duga la tari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nungu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
5: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurehe na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gunyumbanya nyi hon.
6: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge owe ni lunya labagari dun. Ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu da guni, bian wuguri ya hagu ya le susir dubai hon umada. Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nye ginya adimure ha, luagu brikate ile, lige la chila gu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
4: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
4: Ka wawu hanuhu dedagua, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Anisa egini huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni aba leigini hagibu gine sun haguye. Larige aba larinya gu hon.
4: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin larinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
4: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru aweyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubowogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
0: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu rugenye nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Dale, lagume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimurhe bala luago la nongonga. le abin yeme ti lampu tima tima ti le erungo gadag dubai hau sung gerigi ya ubo. Lida halime ha ubo ani lau sung lida gela ladage bungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo. Lagai ro yebe le abin. Gamalumu meresi binu hamuti lila na lagai. Ahi ti hong ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti ubafu hong nirahi yebaya la bungi. Nirahi yebungi yu hage. Mama luago agora hou hama kei furu me guar grige o laula nugo da aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du waganago. Ariha wa mali luweirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abarugiti. Le bimbi lau insi ni luma inarani. Adimure te hua luago. Abalani yago.
8: Aniha alenya hawa wago bai nadimure hu. Dale narinya guboi logu lela ubaba inaranse huma. Weiri kutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubarage ginyi.
7: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inari ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lire le aba rikubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Herusalene na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ni la. Aba laniya guhon furaa.
8: Mama au Kristu boy.
7: Aba eti hali guduni.
6: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
7: Laniya gahon.
8: Uwa mama au.
7: Aba ya harinya gulo.
6: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
7: Aba laniya gulon.
8: Mama ginye au.
7: Aba ti harinya gulo.
6: Tata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Tagi e gayara abai baniya gulon buogu.
7: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha Nariye gubai profeta Isaías.
8: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwabure.
7: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti Nariye gulo.
6: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
7: Aba Nariye guhon.
8: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidia tihun paganago. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni taguri galigaidi.
7: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise hua. Laruga aba larihi hua liabi Jesus oyara fadeina lu. Aba lariye gu hong lani gu.
8: Aniha mudun le launa habe buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le nariye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugu nao. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin.
7: Ariye gati gie hua.
8: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge, aba larara mugun labulu. Ibidia tiyebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larai runsifiri sandu, aba me larara mugun labulu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
7: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
8: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
7: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigire gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
4: Kahariya habai.
7: Aba hariyego lu.
5: Maestro. Halia baganao.
7: Aba laniya gu Jesusu hon.
4: igau go hari hei.
7: Aba houdi, aba hari hini halielna lagano, aba hasgrini libriweyo ligielum. Ladga keiburi halilna gadri rabameyo ora ligei. Andresi le lamule Simon Pedro ligi aba hada ye biya ha gaboni le larinya gubai huwa aba hafaluni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya aba larinya gullo.
5: Dariwa mali Kristu.
7: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gullo.
4: Simon bugu ya le liru Juan, kwento sefa si babiri, mini la iri le Pedro.
7: Laruga, aba larita gu Jesus, lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe, aba larinya gu lo.
4: Falabana.
7: Felipe ligia Bethsaidan, le nye lubegie la gana wa Andresi la usun Pedro. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
9: Ei, ari hawa mali gile wagu bai laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
7: Aba larinya gu Natanaeli
10: ani hei funagi Nazareti na buiti.
7: Aba larinya gu Felipe lu
9: higabu bariha.
7: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli aba larinya go
4: anite aba la duga wagon Israel le timatimat uati yego au lida
7: aba larinya go Natanaeli lu
11: idal yangi aba subu diruni
7: aba larinya go Jesus lu
4: arihan muti bulubare ngel logo Felipe bon dale tabu gianya ti bulati di bu igo
7: aba ti larinya go Natanaeli lu
11: maestro buku ya lirau boy bungi Uwe harue itabai Israelina.
7: Aba larinya gu Jesus ulu.
4: Pafinu bai nu ladugar gu narinya gu bu. Lago ariha nani bu tabu nga tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
7: Ariha katigia Jesus.
4: Ninaru hau. Lago harihu bai na sielu darago. Anyaha melani bungi angeligu amudeha luma arari hanaugin aule lira uuguri.
2: San Juan, capítulo 3.
7: Nyenye aba wuguri lida geti hadamuri fariseugu aba hadagi habuti guhurio giriti Nicodemo aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba laniye gulu
11: Maestro subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon ladiga uatini aba luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma
7: aba laniye gu Jesusu lu
4: Ninaru bau, lagune la magra hoa yati, siyati le belurun lidon larun hapungiyo.
7: Aba larinya gu Nicodemo lu.
11: Ida lubagi lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi le belurun ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
7: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Ninaru bau, lagune la magra hoa ti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati le belurun lidon larun hapungiyo. Le agora houve hata que agubri go haguri ge banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houve lida ge sifirisando itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando mauri da talu beiti banigi logo naringo mu lago luti laia agora houve uma songurigi itra ke lafuno garabali le nyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidia te bon halia ge la liabi ni halion la lidi Itra hanyagi nyesunha agra hoba nyalida gasi firisando.
7: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
11: Ida lubasa kata ile.
7: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirubay. Liga na wa dimure habay. Gefen wagia luagu le ariha wa malibay. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bay hon. Ahi mafinya hubay nuo. Dale na dimure ahon luago burikate le lani na ubo ita lubagi hafia no luago le lani na cielo uagil niaba amude riti cielo lari niaba larai no nyenge luga yara la gefen la luago no iti gia aule lira uaguri ita rakeme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida afulaso magaira wati lunha salboro bala sunha arihiti tuago, itralinyagia, ni iruo bala luago guruwa, lun sun lale afinyuriti nuago, meferi durun hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumuchaditi.
7: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
4: La duga weiriti hisinya guligi haubogu banya lubungiyu, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun sun la hafinyuriti luago, meferi durun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumuchaditi. Mauna halu muti bungi le rau ubo wagun lulichi mo hadono gurigi. Launa hani luha salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago le rau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lu naruko gadagudu la ubo wu. Hime iti maha muti lila na ubo wu, Luburi ga sugu lau larugo ga. Ladiga kati la uribati hatagu bai. So ha dugu banya kati uribati iere guti larugo ga hon. Aba hadisatun loi larugo ga ligia. Loi la subu dirunu wa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama larugo ga lun larikino lagu haruma la le hadugu bai. La ulubafu bungi.
7: Lari Jesun kati le apalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyen yegye huwa abadise helida flasule giribe enon. Jarafalunu salim. Natuga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladairu huwa nasusere da sun kata ile. Abati hagumese iru hadange laniku huwa asigene luma aba huri uluagu igaburi le lanina arumani. Abati hodi aniega lun huwa.
5: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri ha won. Gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
7: Aba lania gu huwa hon.
8: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubunki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu gubungi ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aba le una hobo iluba. Lida aba marie adari taubo iladari. Le ti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri ti ligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halini ngunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyimbu ibaisia lugie au ginyu sungregi. Ahin le ubo waguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luagu layano. Ahin le nyimbu ibaisia lugie au ginyu sungregi. Luagu ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo mibetinya afinye nuti luagu le larinyegu. Ahinti le afinye ruti, la choru bwe logu inari ni la le larinyo kubi buingi. Le launa habai buingi yu, le reru buingi yu la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yu la ni sifiri ilu. Hinsi hati lirau buingi yu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sunkate. Le afinye bwe logu lirau buingi yu, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe, la finye lu logu lirau buingi yu, mabagari bwe libe ibagari ligi, ani mebelu bwe isielu. Laburu harugu ba liganyu buingi uluagu.
2: San Juan, capítulo 4.
7: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuridun. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilir lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kebriya midiri gora ligi. Abati tiabi, aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. abalania ku Jesus tu.
4: Ruba moroso dona no.
7: Anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesus.
12: Ida lagi bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba. Nuge samarian. Misi awati ga huri hong gua hama samarian.
7: Abalania ku Jesus tu.
4: Luhamuga subuti bani deha ni le lichu bi bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawai duna buma. Bamoi ya hai hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhu ya riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bon bon.
7: Aba taniya gulu.
13: Uwa gubai tikaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luhu ya riduna ligie no. Hako uleme hawa wagucha igirubali fusu le won. Gurati me haduna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugilau hakou.
7: Abalariye ku Jesus tu.
4: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichu gubay. Masandiru dugi alime magrabo. Laduga aduna le lube nichu gu nilun. Gesen sebe lidan lu lichu gu ibagari magumu chatitilun.
7: Abatariye ku lun.
13: Ruba iduna ligia no, masandi rudigia namu ga magrebu, miabi nuguya me yafusu ruga dabura duna.
7: Aba laria go Jesusu tu.
4: Baiba oge bumari, aba me biabi.
7: Aba tania go lu.
13: Mamaritin.
7: Aba ti laria go Jesusu tu.
4: Binaran lau barinya go lagu mamariba, laduga sengi hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le uma bai baganawa weto, inari unile barinya go bai.
7: Datagabu bali uri to katile abatania gulu
13: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samariana hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
7: abalarinya gu Jesusu tu
4: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilir ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya labusenu ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
7: Aba taniye gulun.
13: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafura wagu du bay sun kata iwon.
7: Aba lariye gu Jesus tu.
4: Au Kristo bay, lememe ayanu ha bay buma.
7: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao, hadari nu Jesus, adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubay o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
13: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
7: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubay Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
4: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
7: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
11: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
7: Aba laniya gu Jesus hon.
4: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin au narin hare hun. Ariha humay nad. Lidani hali laluba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda watinya lida aba. Kei lubaybe larinya wagon. Amule abu nagubay, amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
7: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luagu Jesus lau taniegu uri tuguya hon luagu ani ya galani sunle adiga tali bai tu dati le hachili rubai samari na lenyi lubai hesusu aba hayumu na gunu lu lere denu ham aba lere denu biya we yunye aba ya hafinya no saragu grigi ya dale hagabu bali le larinya gubai aba ti hariya gutu uri tuguya
4: mama rigali logule barinya gubai mwa finyara ladiga agamba wa mali ginye lumagin ani subuti wa muti logu ligia la kristu bai le la salba hubau
7: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye, aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu Gwanari, luagu mebere se onwa tila la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem, ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba eti lagiri budu hesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu dimeime. Nyei eti aba uguri wairi guti. Nadagi me eti luma uruwe. Aniha aba lira usandi di lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai uguri ligia logo nyubi halila hesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie Lularei da guagu da nilira. La diga madise lila lun longe. Aba lariye go Jesus lun.
4: Hugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinyato.
7: Lariye ga wugiri ligye lun.
11: Keima ufurese. Lubara gen longe nira.
7: Aba lariye go Jesus lun.
4: Giribu babu ubiyon. Areta guali biru.
7: Aba lafinyan wugiri ligye luagu le. Lariye go be Jesus lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulun.
11: Arei da guali birag.
7: Aba lal gudunia kala aure lagome sere lira arei da. Aba hariye gulun.
4: Gunyar la dengri aba rabume yu la gidara biri uluay.
7: Aba larita guni luago ligia la aure la niye gu. Jesus lun luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus. Dale lagiri budu bai hudea gie lu Galileo.
2: San Juan, capítulo 6.
7: Lari gie abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gie duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya giri gie afalaruti laduga harihin ni buri milagru le ladugu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulu daligia jarapa lilueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesus lo agu saragu haya la grigia pala viti aba lariye gulu Felipe
4: aleba san wagani haigi ni hon son gurigi ha
7: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lalibu ga kabala ladigu abat lariye gu Felipe lu
9: Ni bien san fiadil fin, logo bon le tafane honiwa, murusu murusu hada sun grigia ha.
7: Abat lariye go Andres, aba ye hada ge disipulo. Lele mole Simon Pedro no.
5: Ani haba ira hya. Anu hisengu fin luma, ama bien udre. Gama lumo, logo belira un sarago grigia ha.
7: Abat lariye go Jesus.
4: Ani go ma hon songo belu hanyoro.
7: Yeye nuhawana sengu milu uguni ya bogu ni hawe uni ya hama irahuni. Keiti nyeye ila saragu sagadi didaflasu ligia aba hanyuru. Aba tilanugu nu Jesusu fei luha burugu. Lari gie lichugu etengiru ni lubungi aba lichugu nuhon landi disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba. Ligie meme la dugar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye go Jesus ho lani disipulu go
4: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
7: aba habuda hani aba habu chagdu du su fani e la ulti fe fe le igre go bay tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le ladug bay Jesus aba haniye go
4: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
7: Kaiti la subdiruni Jesus lo agu busehama hanuguni lau ere lo hadug ni uru ime abali di labugwa lo agun wob tale lagunya dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahiro rogolo achilu nu kafar naum buri galiti machili ti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awa sin luara sengu o sisi kilometro le ye hari helia bi Jesusu to agungune ei bugena ligi bogudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
4: manuhu de dahuma aule
7: aba ti heres biru ni la ugunda niti da ugune aba hachiluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor Laruga aba hari gari ge haire dere be lo bafuru go lo gu nyu de hala bu ga disipulu go ti da gu nei to nyimbo ani tu gu ergu yo nyi ani mi din la Jesus ham su ti da li gi a aba ti abi go gu nei uburu ge ti veri ese lu ni do aba flaso yara falu le nyi lu bai he go fein lari ge le tengiru Jesus to da ti hari be gri ge lo gu wala Jesus nyi ni la ni disipulu go aba hadi na gutido ugone ipuritue aba hodi kafar naumu aluhai ale la chilir bai luba fur guduna aba hadari nu Jesus aba hani gulo
11: maestro ida buga sambi abi
7: aba lari go Jesus ho
4: inaren hau lau la diga la heigi dari hakim le do halu han mama la diga gufano da humani la niche go buri milagro madihere da huma lago egi ni lega go muchadite Alo ahome egi ni lelani na ibagari magumu chariti. Dike egi ni lelu bai nishigu ni hon awle lero uguri. La dika rura alibungi ugu chile ubafu no lo nishigu ni ibagari ligi.
7: Aba tihaniye go lo.
14: Ida lupasa wa dika alu odi lawle lubai bai bungi.
7: Aba laniye go Jesusu hon.
4: De la busen lubai bungi yu luhafinya no nuago awle lo na habai.
7: Hariye gati lo.
6: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luhafinya nubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
7: Aba lariye go Jesus hon.
4: Ninaru hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tugyo to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
7: Aba ti harinya gulun
14: rubo fein tukunye wong sunwa da
7: Aba laniye go Jesus hon
4: Au fein to ichi gubon ibagari Le nyubu iti numon malama duguya lime Le afinyo iti nuago mamagra bu duguya lime gien Kaile nubay bay hon Uguye mafinyo to lawson ariha humadi na la Sangurigi hali ichi gubon ya nugu chino Nyubu iti ya no Hati nyubu iti ya numon mabugu nubanya Mama ni abia sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abia lu na dugu ni lugunda leuna habalina. Leti la busa rubai nugu chin leuna habalina. Lu meferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lu saragu darugu na ni elida ge owe ni lida me lagumu hon uveyu. Le la busa rubai leuna habalina. Lu sun laha nugu tina kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. Lu kabagari hama le magumu chadite. Ani na saragu dubanya lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu.
7: Aba hakume seru huriyo agulu liha luago Jesus ladiga lariye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba hariye gu.
5: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati lariye gu bay luago sielu ge la lararira.
7: Aba ti lariye gu Jesus hon.
4: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanigun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyubu itia numo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihe. Ninaren hau. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chadite. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha go fein to mana li na fulaso magaira wate ane lau son luwu yeri hilagu wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon siya lugin mawe ko hamamo ga ha egit ni tita gen au meme fein miwa tutuguya to arari ru bon sielu gen le egit tita gen fein tuguya la bagari du boson ada fein to lubu nichiguno nugu bugwa narge nichigu be nuga yara be la habagari du gurigi
7: abati here den huri odi mure ha hamagwa aba hariyego
1: ida lubasa leiga gdeni le lugrugu guanarguon
7: lariega jesus hon
4: ninaru hau Lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumuchaditi. Ani nasara gudubi lida gen oweni lida lagu mohon veyu. Lugundu egini le tima tima ti nugubo, uni le tima tima ti nita. Le egiti nugurugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abaluma. Itra ke lona hanina uguchi lewi mati ani ka bagari nugu ye lita gien. Itra meme gien le eigi ti nida gien. Ka bagari be nida gien. Anu ha fein to arari ru bon sielu gien. Houti ha guche ku fein to mana. Lau sun lugu yeri ilagu atin. Le eigi ti tida gien fein to la bagari du balun sun da.
7: Lida adamri daguni. Tida haligli sihuri to kafar na umbon. La rufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, aba hani ya gen.
15: Ere ngu te arufu dahani le, kaba sahara lu?
7: Aba la subdiruni Jesusu luago, hagulu lehen la, luago kate iligye. Aba lani ya gu hon.
4: Chukeku wago dalu mutu san lira, kaba hamuga funati ya susereda, aha na hamuga hariha au uguri garo wargati, amuda ile nari gong sielun lemehe nyinu bai furumi, ruti sifiri ibagari. Ahin ugrugu me begiti nikata. Ani sumbri kate le naringu binhon lani nasifiri luma ibagari. Ana nyahin wahina gen mafinyati.
7: Laduga, luma gen frumeti da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya. Luma kabala lugure. Aba laringu.
4: Ligen naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahin mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lun.
7: Luma gen da ligia, saragu hanya hada gen ha. Afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu haya la luma aba tilania go Jesusu hon duso disipulu go
4: age huguya busetu gia hidi noye
7: aba lona bu Simon lania
11: kaba gia umo wodi dimuri burile barinye go pai lani na ibagari magumu chaditi waguya afinye diva ani subudi wa muti luago buguya la Kristu pai leli raubungi vivati
7: Aba lariye go Jesusu hon.
4: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani aba hita gien lani mafi.
7: Da lariye go bali Jesusu lira. Luago in judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun aba la hada gien dusu disipulu.
2: San Juan capítulo 7
7: Lari Jesu katile. Aba ebu gaya Allah Jesus lo bogo Galilea. Babu seru ti lere denu Judea la diga habu seru huri uhafaru ni hilagube. Kei ti jarafa lila aba lida ge hafedu huri ule giribe tufedu dibasen. Aba haniye gu la mule nulu.
11: Mere dere vaya. Baiba Judeo. Arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kate lebri badigbe. Dan le busen la aba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu gin yasun ubo.
7: Ni ibi ni lamuleno mafinye ti aluago. Abad laniago Jesusu hon.
4: Masirgi li dan lun nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume guargi aura. Sinyati hiere gudun hon halani na ubo le. Anati au yere gutina hon, la diga ruhu da numuti luago uriba laburi kate leha diga bai. Hei ba lida fedu, au midi badina kwento, machirigili nidani lu nidi.
7: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nu Galilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesusu lida fedu lige. Mafura aguru gulinya, kamaha muga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri lida fedu lige. Aba haniya go.
11: Hagai funa savu girile.
7: Sara go hayati algu da hati aluago hada girige. Yenye nwariya go te aluago. Aba ala ugiri buiti ligye. hibiri ani yaga.
11: Mabui dunti. Eye halumuti yangirigi.
7: Uat niya ba di muna ti funa guluag. Nadiga hanufu di hawi huri. Lamida unha li fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhani gi huri. Aba hani yago.
6: Idalinya salah subu di nubai le saragu kate. Matuni haga ligi.
7: Aba lariya go Jesus home.
4: Le narugu ta habai mama numa gieti. Luma gieti launa habalin. Ahi ani hi nubai aba le ransa ti lula tugu ni le la buse rubi bungio. La subu di rubai ahi luma gieti lubai bungio le narugu ta habai. Luma luagu la nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua. La tugu ni lun luweiri gu guanarugu. Le alu habai weiri gu ni lun leuna habalin. Lige ariya gu bali inarune ani uwa di maricha ulida. Ma inara ni lagu rulani Moisesi lurdu hung. Lausun lira, uat ni aba hida ge uwara du tiluma lurdu ligia. Ka wagu habunsera hafaru ne hilagu bai.
7: Aba harinya gullu.
6: Anihe insifiri uriba tibida. Ka busembe ilafaru ni bu hilagu bai.
7: Aba larinya gu Jesusu hung.
4: Lagu riga ama kate lena digu bilida luwere mera guni tawere da hanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi lagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu sei ni tuwagu lousterun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahaduragunu lilurudu Moisesi. Kati wagu hagayinda numa luege narida wagdun aba uguri dayaru gu beilidan lueiru emeraguni. Magusereguta huma lau le harihu bai, lau la irishu hagusereguta.
7: Abati hagume seru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariyeng.
5: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuri hali gibu ge guriri gul. Aniwa ti niyaba ariyengu ti nikata lung. Lefuna sa afiye hama gumadi matelu agu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidia bai nikaun haliege la liabi.
7: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templu rugu abalaniye go la umala li heret
4: subudi humut na lubai ti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungo niabi abale inare ni be lwago ni hinla lige auna habalina ani ibidi ti hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
7: abebe te busero hadairni uti niaba aguru ti lwago la daga Machili jilila lidan. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniyegu.
11: Tameleli abi Kristu. Ladugu bafunage amu milagru sugula uugirile.
7: Aba hagamu ni farise ugu le. Haniyegu begirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hauna hasuda ago. Templu ugugi ilu hadiru. Aba tlariyegu Jesusu.
4: Murusu ugu bitane rederu humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadin, daduga sinyabi lahidi linyihi badina lubai.
7: Aba ti hagume serun huriyu, aligu daguwa hamo.
9: Haliyan ba funasa liti le sinyabi lubai nega wadayru ni, laibu ga funasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila, la ularinya guwon, halu habadin, gama lumo madari hubadin. La duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy.
7: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia dima weirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba laniye gula umala liherete.
4: Le magra buti nyubi lanomo gurala. Le afinye tinuago lawi habaduna wima atitita ge lanigi. Keitaniye gu nilereru bungio.
7: Laniye gu Jesusu lau lira luago hala afinye nute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miyabi ingili meha sifiri sandu ladiga magiri budungi lila Jesusu laari gun sielo lido luweiri. Nyenye nuhada agigirigia, da le hagambu bali kate ile aba haniyegu.
16: Inari ni luago aniha la profeta le mehe luba iliabi.
7: Hariyega hibiri.
5: Aniha Kristu bai.
7: Hariyega hibiri.
11: Ida lubasa galilena bai la Kristu. Tarinya hari lerenu bungi luaku la duga magu bela uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bela. Fulasu memele, ñengi ti lubai David.
7: Abalwai ti hafari na gugri ya lwai ge Jesus. Ñenye no yebe abu serutia hadarini uoti ni aba adugut. Aba hagiri bu nusuda rago hatani na templo harigo hamu fariseu gu ha habuti gu fadri. Aba haniye gu hon suda rago.
0: Kawagu manugu habali.
7: Aba haniye gu suda rago.
9: Pua gili ni aba adimure hati keila dimure ha wukurile.
7: Abati harinya go farise go hon
0: igira wag da dogi hon go lule yedunu ani ifna ge aba hada ge wabuti go o hada ge la farise go afinya tien lagu ahe gri ge ha ha afala ru bali go gri ligi ya ha ibidi e bubonya lule luru dun inya ro go wan
7: nikodemo le yedu be yadimo ne lo mo Jesus guño ligi aba hada ge farise go abalani go hon
11: segun waluru tu Siati wasiye diruni aba vukiri magambu gawa mai furumie lu wasubu diruni kala lidunu bai
7: abati haniya golu
0: galilee nagiye buguya badimo na bai lagu lufulesei aturi abon lerenu bungiu basubu direbe lagu uo gelela ni aba profeta galilena
7: aba hau de sungu bai habio
2: San Juan capítulo 8
7: Ahi ti Jesusu, abalidin luagu ubu legiri bi oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ugu. Abahayabi sungri gen lubadu. Abalanyunu, abalagume serung arufu da hao. Abati hanu garufu da ten lirudu Moisesi ama farise ugu. Abawuri hadari regu, agabara heituma. Abahichu gunu, hamida kwa hama kwa haa nyeime. Abahari gunu Jesusu.
17: Maestro, anu haburi to daribu aguaru agabara haitumari. Larinya hareliluru du Moisesi habagu hibe burinya ha, lu la chamura wagu ndugu habagu dari hovegu, angie bubu ya kabarinya hube.
7: Ariyangu bali lira lu hochogu. Lugebu na la hichugu liduna. Abadilena mchua Jesusu, abalaburi hamuaru gulau luhamu. Keiti hasigino aliku dagui, abalarana, abalaniya guhon.
4: Urmi warik hidang yele mafigo nti sio le furumi ati dubu twago
7: aba ilele mucho aba la sigiro aburi hamuoni da hagambu bani lelaria go bai aba hafri duga aba aba hagome ser hama ge ha wena mutima hanya bani Jesus urgunye eredera tuma wuri tuwe aba tlari twago aba lariye go tu
4: agen sabu ga hai chi go banya biduru uot sania basia dirutibo
7: aba tania go lu
13: Uwa, uwa ti niaba na bureme.
7: Aba ti lania go Jesus utu.
4: Ni au, masinya di unu badibu, baiba, mafigo hadigie ba.
7: Aba ya, la dimune a Jesus uhon grigia, aba lania go.
4: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga, ibiharu gu lubai larugonga le ichu gu bai ibagari.
7: Aba ti haria go fariseu gu lu.
6: Buguya, ba dimune hea bui ti buogu, Me begi ti lira.
7: Abalaria go Jesus hon.
4: Lausun aula dumre bui bui ti nuogwa. Ge begi ti lendarinha go bui. Au subudi nu muti halinha ge laniabi lu mahalion balanidi. Ahe huguya. Ibini ti hon halia ge laniabi ni halion badi nala. Huguya. Agosa ragudu kai hasami na rubo waguna. Au magosa ragudu ti na niaba. Ahan hamuga agosa raguda. Na dugin hamuga lau uwarani. Ladega mama rugba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buru wati lida hiluru lagu dan la le gefeha ma bia guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubai. Itara linyati, au adimur habai lagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginya lagu nufule isen.
7: Abati harinya gulu.
0: Hagei gie buguchi?
7: Aba laniya gu hon.
4: Ibidinya tina hon. Ni nugu chin ibidinya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na subudi tihamuga ginya nugu chinghon.
7: Lida laria gubani Jesus ukate ile. Larufda ya templu ugu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri nilumuti niaba ladega machili gilila lidaan. Abaya laria gu Jesus uhon.
4: Au neibuga. Ani halu habadina. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nyehi balubai nidi.
7: Abati harinya guhuriyo.
6: La fara guafu na salungwa. Larinya gubai, sinyati hidi ni lenyehi mba lubai nidi.
7: Abati la niña con Jesús ojón.
4: Una buena juguya. Ahí au yagatana iño au. Lani ubole juguya. Ahí au mama lani ubole au. Ligia nanía gube hon. Luago howe gubala lida hifigon. La daga ahí mafiña hube luago au la au. Howe gubala lida hifigon.
7: Abati haniya gulun.
6: Kata buti.
7: Aba la niña con hon.
4: La niña gube hon luma gebinar.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
4: Leon Habá.

0: ngbe efesu katele hurio hama mama hurio aba hanufu de dago aba lichugu uwerigu ni luliri wabure me hesusu saragu gie buri hadage ha afinyerubaya aba hayabi agufeserei buri kate uribati leme hadigbe saragu gie buri hadage hame gabire hadibaya aba hanuga nu buri haliburu aba hagudunu hagibuge sungube da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya gebegi tikaiburi dimisa milu murusu pulata itera linya aburu chagwe ina la uganu luwago ti hesuso ani arufude ina lei lubafu lula sansira gudoni hagaburi grigia larige sunkate ele aba laranse rupabu lulu lidi aria haya finyete mesodonia luma akaya luba lasiru ni luwe yesu herusalem aria gatigine luago lari igeme la lidi herusalem lidi bala gine roma Abati lona ha bien hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo, luma erasitu, ligia aba leredero atiri yedan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efeso, hawege tia ha afala robani lemeri Kristi. Lida gieti aba wuguri giriti Demetrio, ladawa gukate louti pulata lifisi tebe. Wuguri ligia, adagwa titirangi tempulu lo pulata, Toti tempuli guairi wa to giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hon hana dagumu ibanya luma. Abati londaru ni hana dagumu ibanya luma uwara hama amu hana dagumu ite amu fisi ulele nege hafisi ite. Aba larinya gu hon.
1: Gugurinya, subudi humuti lwa kubuidi lwa wabagari lwa ufisi ule. Gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania lalidi pablu, aninye galagu mama hama bungi gu. Guari wa aha dugu banya. And giving a good idea, Fiera Gudu, Mamma Giafes, did again Libia Giassi, Nyoguti Catile, the Dug Ganyara be a ferry diruni, the Begidina, Ganyara begin, the ferry diruni, the temple Bungi Diana, to Edibu. Ava Metanubu Bungi Diana, the humble Houdri was so great Asia, the Molida Sumo came in cap.
0: Dale Hagambu Bali Catile, Aba Hagani do Guido, Aba Hagura go Ariaga.
2: Wairugu tudiana, toha bungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagagu wa lida sun uburugu lidia. Aba harige duni gayo, luma aristitareko, bia wugiria, Macedonia na, hauwara baya luma pabula. Aba hadurugu dunia, chilutu wago muna to yen lubeiha hondarago. Alugu ati yebe pabulu, lebeluru lun ladimriha hongrigia yen, luladiliru sunkate. Gama lumo migiru hamuti afiyeti ya lule beluru. Yenye nugia hadage abutigu yenye Asia lumadago pabulu. Ono hati yegia dimure ilun lume belu la nyehe. Yenye tilida adamurini, hibri agura kwa abakate, hibri agura kwa amu. Ladiga, chagagu haya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamuri dagu. Yenye nuhadage grigia, aba hafura nguagadu ni kate ilelu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligibu gion guririgo luon la dimre haluago hafule se. Aba la digu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lo la dimre haluago hafule se hagibu ge grigia. Da hasubu diugani luago huriyo la. Aba hagwara hasun hagia lida aba yarafa lu bian ora.
2: Wairigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati le galu magadalanya abruha ti le lani ubulugu ligie grigia aba lariago.
3: Grigia Efesun. Sun Grigia subudi hamuti logo Efesun ala onigirubaru ti templo buingyu diana. Tuma tiyawa to abur habun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sige neru ni kata ile galu mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugiri ha, hahanigbe nyahu manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi utu. Ahe ania inlubo ikate uwagu tilabuse Demetrio. Ama hana teki mibanya luma hichukun haduru, ligia anihi lubai agusera gaduti luma agusera gale. Gayara ati hidi ligibu gion lurudu, lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahen amu lubai kate hamuri habai, lun ti laranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara abai larinya wagunu wa logo wagubu hanyala uriba ni ladiga kate ile asusera dubai ugunye. Ani ibidia ti won kaba la wona bagale, Aha wa aligidu wa logu chagagu ule.
0: Larige lariyegu ni Alejandro katele. Aba lagumu chagwagudu ni Adamri daguni.
4: Hechos, capítulo 21.
0: Lari ge wigiru ne afinyati, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri baikosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gina, wodi lupatara. Yen patara, wadarira aba uguni teibuga Fenisia. Aba wadi nutido, aba wodi. Dan wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari guagadu bai lubai ugune lida uburugu le giri bai tiru, aba wareiru nye. Aluha wamuti ya afinye teha yei baya, aba waredaru sedi weyu hama ye. Aba lawisaru niya sifri sandi luagu la sufri ruba la pablu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi weyu ligia, aba wodi. Yindu tia sun afinye tia, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwai uburugu. Yen beyebo aba wahudrogu afure de lubungi, aba ti woburogu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio, aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusuraho afiete, aba werederu aba weyu hama yen, laruga aba lafuri du pablo wama, wagia le lumabe, aba wachilri uburugu seseria. Yen wodi lube Felipe le apuriti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba wereda rulona. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafuri dugia. Ibihe tia ubafu lumage bungyu lula dimreha hayumu lugu gine. Atiri weyi wawunyei lige latidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanarigu luma luho bulau, aba lariyagu.
1: Lariha resipiri sandu, luagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labure me beli ti le, uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumuregu lubungyu, lumidi la Jerusalem, aba lariyagu pabulu.
5: Ka wagu hayahuha. Iru da gudana, aranset na mama de gulun na gira wagon Jerusalem, aranset na ginye lun nonwe luegye na bureme Jesusu.
0: Kaisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gulun la digun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu te hada ge afinye te wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma ge lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watidri Jerusalem, aba heresibirunu wafinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon, aba labahu daguni sun kate ile ladigubay bungyo lida agen hon. Hada ha mama bayan huriyo. Da le hagambu bali uganu le, aba hadimreha luagu luweri gubungyo. Aba harinya gulu pabulu.
4: Waduhe ariha basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lun tilala sigirun waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufuda haba hon sun huriyo haaganou banyalida hageir ha mama banya huriyo. Lumadugu hama agasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru. Mafala hamaime wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga, ondara gubati huri udame leha subu diruni luagu shiluha di bula, aniha kati ile luba ibaduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi, baruba nyabuma guwa abame baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi rubailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadri wugiri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadun lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. awisa ha ida bala lagumucha liweyuri arumadahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagya lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumucho sediweyu ligia. Aba harihini hadagye huriyu asiana pabulu temple rogo, aba hachagara guagudun ya grigya, aba harigudun ya pabulu, aba haguara gu ariyaga.
2: Uguri ya Israeli, idra wa humawa. Ani ha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hu sungrigi ya uguriba luagu wanasi. Luagu liludu muisesi, lumatuagu templu to. Belugu dalige grigi ya ha mama ba ya huriyu templu rugun. Ariye de flasu sandu tile.
0: Hariya gubai itra, ladiga me harihini pabulu ugurugu luma tirofimu le efesuna. Harita gotiati luagu barilani templu rugun. Aba hachagara go sun lida na fulaso, aba hayabi grigi ya eiba agoina, aba tiharga duni pabulu, aba hadurugu duni bogu dituwe tempolo, aba hadoura go ni bena furese, hafara liye be hilagubo, ligia la chiliru uganu lu gumada, lu ago chagagu ala sun lila na ugurugu Jerusalem, aba ti londaru ni agumada li sudara agu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yehi habai grigi, da harini gumada hama sudara agu, Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba tilayara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba lagira guagudu ni lo bian gringri. Larigia, aba laligu daha kate ila. Numa kala liduru be. Amu ya guinu riguti kate harinya gu grigia. Siyanti gufaranda la gumada ni kate ladiga arinchu ni le hadigu be. Aba laniga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru beilu wagu tani mune estepo. Aba hanigu ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grigi ya hilagu bo. Ladiga hayabia sungu bi harigi aguwa rahina.
6: Hilala!
7: Hilala!
6: Hilala!
7: Hilala!
0: Dala ya behadara alila pabulu muna do. Aba lariengu lugu mada ale houba yi sudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba lariengu gumada alu.
8: Kariengu ditibu griegu. Mama lube ibugu ya hiptu na. Le me hadugu bi aba mabuchu logo aba na aba lanugu gadru milu guri ya kafara hatnya lido flos magaire wa
0: lariya gati pablo lo
5: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisia adiga ba folese inu lu bigiru nina luna dimure ha hon girigi
0: aba lichigu gumada umalo aba laramu pablo lo ago estep aba lichigu seni lo luho bu hon girigi lo hamanisho Da maniga ali, aba la dimre anhon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba la riego.
9: Hechos, capítulo 22.
5: Niduhanyo, nagubirigo, agamba humay le lumbay nariego ni hon, no egniegua.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti la riego hon.
5: Kuriyo au, sun sui nagubay. Uburgu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turieha, uara ti larufu daha luma halurudun waguchagu. Houcha ti nasun ada lun neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunye veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lago ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu da eibuga inana jarafa adina lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariyagu aba umala lenu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariyagu, katabusa nabureme? Lariyaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugo ngaligia. Aba hanuku dedagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme? Aba lariyagu nu, saraba baibalagu buweye sun damaskon. Nyen balarinha gua sun le lumba i badigni bun. Keiti marihin gu dalad na luba i buga larugon galigia. Aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wa childinon damasku. Nyi aba wu giri giri tiana niasi. Gunfuli ti buidu luma le lurdu moisesi. Buito hadimo le hasun kuriyu haga na uba ya Damasco luago bugere ligia. Aba liabia na niya sarihana, dan la chilirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihin. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma ge binaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. La diga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia. Abaga da guabei me, leia riha balibe luma leia gamba balibe hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirugu nabureme Jesusu nun. Aba larinha gunu, furiba yagi, Jerusalem, ofuda. La diga madiga ba enhuriu gasu lao le barinha guba inuago, lida flasule, aba tinarinha gulun. Nabureme, subudi hamuti luago nyandu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anahanya haa afinyabanya buwago furisunrugu. Baiguananya. Nyed nadan le lafarubay Esteban hilagubay, le banigu le meha adimuri habay buwago, gundati na lao hafaruni, au onigirubarun hadagragu haa afarubalin. Abalariyagu nabureme nu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchia hon haa mamabanya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio. Aba hagumestero aguwa reha.
10: Afara hame hilagu bae. Marija tilula bago.
11: Afara hame. Afara hame.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha. Achiha uburi hadaurago. Achiha kaliki inyo le hagaye. Aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lo la subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaichoni. Aba lariango pabulo lo habu tisudara la yembe.
5: Garicha tansan lo habaichon aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
0: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi aringa lo gomada.
12: Gouni kibate lao le lumbay badigani. Romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
13: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
5: Aha.
13: Faye iti nasaragu sensu lo Roma na na.
0: Aba ti larinya go gumada?
5: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, da la subudiruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie la guragoni. La ruga, ke busien lubei gumada la subdruni kala liduru bei pabulu hon hurio. Aba la gideruni gringri luei. Aba londera guagadone habuti gufadirugu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti la sagaruni pabulu, aba lichiguni hagibugia.
9: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
5: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungi chilulumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulo. Aba laria go pabulo lo.
5: Lagayo haba bungi wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbiyanyen lubaguse ragudnina kei laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guha nyemba yalo.
13: Itra liyansa aba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
5: Niduhanyu, ibidia tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya han lereru bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo, lo agu hanigu la saduseogu hibri ha nyemba ya, hibri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo au. Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseugu, hama saduseugu, asigen ha hamagwa, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinye here saduseugu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirugu. Ahiti fariseugu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayein baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinyago.
12: Ugrile, Uotinika Tauribatila Diga, the Diga Gayarati, Abala Sifiri, or Abala Angeli, Adimurhebe, Lum.
0: Wiria Lisigene, Darilula Nufude de Gumada, Lue Hafarune Pablo Hilagobe, Abati Lonhania, Lisuda Renigo, Lum, Hasagarune Pablo, Lidage Adamreni, Lumia Hanugani Habion Sudara. Le Abba Ariabo, Abba La Salira Guabure me Jesusolo Pablo, Abba Larea Golon.
14: Manu de Daba Pablo, the Duga Itera Keruha de Gula Fenuago Ya Jerusalem, Bichubagi Fenuago Roma.
0: La Ruga, Abba Hebel Ruhurio, Lidon Uorani, Lu Hafaro ne Pablo Hilagobe, Abba Hafi Rulo Ieragoni, Lago Megi Bayala, Matu Hageme Nikata Dari Hafaroni. Hogeyano bien wen wugri arita gutekate le abati hodi hamo habuti gu fader guluma hamo wugri weri gute hada hurio aba harinya gon
15: finyu hadwa lau inyara guni logo megi badi walani kata dari wafaro ni paulu hilagubo guetoti huguya hama ha hibir lurdugu inyutimatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu harugo harinya gamelu Luago Nutima La Halig Duni Luago Durule Ichikuba Luago Habusera Harini Wagia Arasa Wabalu Wafaruni Lubaragela Chilu
0: Aba La Chilu Katele Labu Lagambu Libase Pablo Aba Lidi Habion Sudara Asubidiragude Lo Pablo Aba Tilaguaru Pablo Lu Aba Hadage Habuti Sudara Aba Larina Gulun
5: Baruba Irahule Lumo Gumada Anihi Kata Ilun Tilarina Gunilun
0: Aba lanugani habuti sudara, lumo gumada aba larenya gulun.
12: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugani irahule bu nyahu. Anihi nege kate ilun larenya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luhabu irahuligia. Aba lanugani lun habu guhama. Aba larenya gulun.
8: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba te larenya gu irahuligia lun.
16: Beluma ya huriu, lidon uwarani, luhamuri habuma, lubanigani pao, luhagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege haligiduni tima, logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaruni, hilagoga. Finyuhu ya lao, inyaraguni, ligibu ya bunju, logu maikiba ya laa, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Aba ti launahani gumada iraha ligia agoyo, ariyege ina ligia lun, lumaria gulan nika un luagwa bagida gulali la kate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba laria gu hon, luharansaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama uruwa wain disi, ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen, Lo hodi la dengre nefugunyo. Aranse gudati gien gabayo lo lawairo pabulo. Ruli gie dimure lo hachilre guduni pabulo lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama la rien heretida garada tuguya.
8: Lo magientu Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maligebe huriyu ani hafara aliyebe hilagubwe. Dale nasubu diruba li logo Roma na aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala li duru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon, logo tiburikata ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubo, ni ibini lunu ladangiru. Ke la chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubo, lije lebu boi nauna hani bun freze. Ariya gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariyabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu danle hachili rubai sasaria aba hederege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba la liha no gumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulo, danti le la subudriubani, luago silisia na la, aba la rea gulun.
15: Na gambo badibo, damele hayabi haichi gumaya biduno.
0: abate lichigu dimure lo lichigu no pabulo tido palacio tome helabu no gubo erodesi hao onigirutinha.
9: Hechos capítulo 24.
0: Sengi weyo lariya, abala tilri ananiya si fadirile inyutimabay uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutinha. Luma aba wugiri le subudi habuti lulurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
12: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu, aba lubaiti wari gudunye, aba yebe wabuserun wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladaragun gumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariega teginye huriyo, buri hayen banya luwagu inarini la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la rengo pabolo.
5: Lau sun nugunda na dimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwagu saragu la irumu bawa gusira gida lida fulasule. Gayara ti balagda ha ahen inarini lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigi ya tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglesi huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigi ya ha, siyati harufud ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufudaha ni iseri uma, le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumun afinyet na luagu sunle, buri wanyu baitida buri libru to lani na liluru du Moisesi, luma le meha haburi abai profetagu. Aniha iginye emeni gini le hawagu bai, luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa ada, luma dunu na, ligibugye bungi luma hagibugye girigia. Larigi atiri da nao eibugye amu buri fulasu, abana giribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, Luma luna dagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templu rugularige na luma dagwa gudun nungu wakei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein templu rugu. Uwati nya sarago girigia nyein ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu waja. Lung harinya guni le lumba harinya guni. Ahen inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugye nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Hagusera gudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaruba la hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu cha guagadini adamurini, ariyenge inaligia.
15: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwanyo, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudu luwagu pabulu lula dimureha lun luwagu Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luwagu ibagari le richabai, luma luwagu agudaguni unguwa, Luma luago ti weyo le lumbe la gusera gedunia bungi sun grigia. Aba la nufu de dago felisi, aba la rinya golun.
15: Bye bye. Damele gadani na nagure babuago.
0: Agora batia beginha feliz e lulichigo pavulo senso luligra gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu chu laguma de ha feliz. Aba larga duni porisi o feso te lubara. Keiti busin la feliz leredero buido hama hurio. Aba ligro ne pavulo danwanyo.
9: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilre habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anugay pabulu lu Jerusalem. Letibu habuse rubay, lu yebe hafaru ni hilagu bay loagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladanru wa pabulo ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
17: Ligi ya luot lubei hodi haweri kutimaba nye hida ge sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubei bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widri gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago pabulo. Dala lebelu rubai pabulo, aba haguri ridago hurio, ha yimbu bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago pabulo lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Madiga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun hurio, ni tun templo, ni lun uruwai sesar.
0: Kaiti busien la fesete lerederu buidu hama hurio, aba lariyago lo pabulo.
17: Busen ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
5: Ligibu genyadina lagusara gale uruwa irromana. Lenyin lubay lunti la nagusarun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon huriyu. Ayan digadina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegine. Mebere segunti na nowe. Ayan uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu. Uwa tiniaba garichati lu le derege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rugu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
17: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kireidei habai fiu weyu nyei, aba labahu daguni fesete luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
17: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yo ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni, aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuba ya liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimur ha luwe gye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwara numa mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le buri kate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lao so lira adinya gati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke ilamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gadei. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
18: Busen tinaginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
17: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
17: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damarigubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare hanya saragu hada ge huri uri banu luago, dando Jerusalem kei ya sasare, ani ayaha guariya ganu lau saragu eregu luago lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madugut ni kata lut ti lafaru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kei tiwala ni kata lut na birhani lu augustu luago wagiri le. Ligia nanugu bali higibugiyong. Bigibugiyo ti mauro ya gripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na bilha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adun ruti maria kugawu kala lidunube.
9: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti laria gu agripa lu pabolo.
18: Gayara ti badimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni, aba lagumesteru adumre ha laria ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanuegi nyaguwa bigibuge. Uruwe ya agripa, lwagu sunkate learinye gahamali bai huriyu nuwagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uwagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha laninya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu ragumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Urue agripa. Kasa wagu mafinye habai lau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem, dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigur lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badegi nya tia uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lunhebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigun, ibihi hamamu ga alagan, hada lani gubungi uha sandubanyi. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha damasku banya, arinya gatina hon, lunhasakari ha lida ge hafigun, lunhagiri budun lubungi u, lunhadigun kata ibuiti, arihuwa laamu ga lagu asakari hadun la, lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urnina hilagu bai. aba lidera gunina bungiu itara linya gajara la nasiginu ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai honsun grigia dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun orale Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loile wago bai lariga Moisesi hama profetago luago la susere dubala luago lunti la meha la sufri rubala Kristu luago larigin la melonwe ligia bala furumi etiasaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi Lagu ginye lichu gubaila la rugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
17: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ha nibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
5: Malilu tinao, gumadi mati, inarini le narinya gubai. Ani haurue Agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
18: Samina tibusan. Bafinye na giduba dinan la luago Jesu Kristu itera ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinye gune Pablo katele aba Lazaro urue. Sara ginye gumadi mati uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele haringa tihamo gwa
18: Gugirile madigin tini katale lunti lafarun hilago belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
0: Aba larinya gu Agripa lu fesitu
18: lu hamuga mamuria halabu girile lun lagusara guduni Augustus Cesar gayara tihamuga ligira vagudun
9: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo, lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, ligia leweri dubali ya Pablo lariaga hon.
5: Ariha numuti lagu denchaba ila weya sule, ani weferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginya weferi diruni wabagari.
0: Lubara gia ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai Pablo, aba lidi lawle lubai bai tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legia lulasigiri luriba danyai, Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwede. Kaiti lagu mesteru suwede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagu mesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giri ti kauda. Yanyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune, to atowhu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigiru gadunu waguru du tabuge ge ugune lu haguru no, dere bugu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho lago luru wa weyo aba hachaga halida ge tumege go ugune barana ho lo haha bugwana rege mari hi tu weyo ni warugo malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wa mali suwe meni ge lago we sefiru bala kaiti sigra di wa lubai sarago da meiga aba larara mo pabulo wada aba lariego
5: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma, uobe iniaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme, le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu, manufute daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu, madulugu, luwago achilreina wanyala, luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu, luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida gogune, aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun, adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hon.
5: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi. Larenga hon.
5: Binya dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lum heigi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luago uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harigi duha hibiri guraso, aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi ya tifulasu le nyeyin habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru, Aba higiru ni baranaha, aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bay lun habuguru nu ugune. Aba ti hawarira gudini lugu bubira, aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubay biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu, aba tagumesteru abouchagwa tiyunage le lere lugu di baranaha. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiru ti lu hadigo ni sudara gu le haritago bai. Aba ti larinya gu, lung la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia, lu hachilirin muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu, luma buritife uguni, itara lien hachilirin sungu bai muwa rugu sefonyo.
9: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hedi wa sun wa gie la rubeya. Lige wa subudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha gana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sun wa gie lwa bachara gu. Aba tilabuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
1: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilago bai lilu wago hagura baha dale harihin luwago masusare dula ni katalun aba hasansiru ni haritago aba hagumesteru ariyaga luwago aba la bungi upabulu yarafa lufulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le wariti mabwe lida sun ubo ligia pubuli uliri bai resibili mutu walubion seriwi lawa buidu luwago uru waweyo ron liati luguchu pubuli lo sandi Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni waweyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won lu waweyesun. Larige iruwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali pabulu, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halgi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
4: wagia meresi birugi diwa ni aba gara da buwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo mwambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadega subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseria damuri nile le lani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hibiri.

0: dikere luagu libi e hagabri girike vuriba tin lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ruva giri bui ti ligia ti dan la nigi, lo larihni iluma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digubai. Salba lumuti an lubai ti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira la yan havuriba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu wa tinya hongwa, me berese tinya launi kata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anaba rugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu, ubafu sielu na hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa lu hafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mambucha tia wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua yang hagia, feri di nyuhanya, laduga higir nung uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le liru beoru hemplu, le meha alugu bay laganyin usen sulu laduga nin le vuriba bay. Aba ti laden haba burigu, maninya gati tilung, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia, aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tinha liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate ile, lunya larg duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigien laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
1: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
1: Agar abah tu buir huswam prugulari ge tagun le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen juise tianu. Anuhan tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inarunit le frendei humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate ile meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate ile warinye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinye gu neiluriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli rune bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasung girigia. La chili rubabeyu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chili rujiberu ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu Terege guanyu hongwa lu bungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu von. Uwara guabe sun kate nyen. Eni buidu bai sun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Sun anha la agura bai burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu lagura baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichugu e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide oga banya au. Hamahalogo banya hafinye. Garabago ti la nichugu la buru ha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri. Liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
3: Niranguñu, naburu hañi burikateri len hun, luma fikon huan huma. Gamalumo, ahin afigo hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu chibuingio, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingio, Ani magufuli ruti lao lugumadi, jee tigrigi eligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigi ele adigubali ele lubaibi buingiu. Hinsi ele buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariyanguti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi ele naburu haba inhu. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi etida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugrei na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le timat. Le arinya guti logo lidanyi la larungonga ani yere guti lidu helun. Lidangili luburi. Le hinsi habuti hon libirigu lidanyi larungonga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi grige le eibugube lidan luburi. Ibidiyati lun halion boila lugundu darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etida. Niburinginya, naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburhanya hun, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu uguchili. Naburhanya hun agubrigu, Lugundu subudi huma lila Hesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habo inhu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbu ingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo unhu niburi kata ile lida mbu ubo. Ahi hinsi ya ubo unhu misi ya tibu ingiri ugu chili unhu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafago luhabihi ni kata ile harihubu lumapanta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkata hun, naburhanbo ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidien la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyambu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harian kubanyo logo mama la Hesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logu buingi uguchili, ni logu buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanyalogu Hesusu la buingi irahu, subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida ama luma buingi irahu, luma buingi uguchili. Resipi ruba ginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariyangu ni Hesusu wong. Naburhanya imburi kateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya anie sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkatei hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu da halali bai hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu lu damye la liyabuin kayara lamuga vemeni gidun luagu uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubudiru ni luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa bain.
2: Primera Juan Capítulo 3.
3: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini bungi, ani inari ni logo lirahini wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Hesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. ani sun le agura bahabali buri katri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afiko hoboi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo katri le figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile ibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu ingyo lo lagrin chaguni lo adiku marimafi. Uwati niyaba le lirabu ingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubay buingyo lu lida. Siyati la sigiru lida afigo lugundu lirabu labu ingyo. Subudi wati katanya la lirahin banya buingyo lumo katanya la lirahin bay mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubay. O misi habula lun liduhe luwege Yesu Kristo mama alanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Maulumuti itra wama kaikai, le meha alanigu buimafi, aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikai, ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloyege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani mideregu lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawagu, niduhe ino gayarabai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yon, luwafinye no logu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinyaku ni Jesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logu, agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboi wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
3: Niduhe inu, hinsi eti nganu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logu, buingiu la adimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi hada boi, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kuti logu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirije liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu sugu lau lani mafia sifri lehada boi lani gubo.